0: yegulu bisbi ci radio xefu won lay dama mondo
1: ma ñew ci cheikh mbacc masamba mi day bu ngeene tek degluma ci ma wax ca mom luñu na askay serigne bangi masamba mi day bu ngeene tek degluma ci ma wax ca mom luñu na askay serigne bangi yalla ko wajal wutal koy waccu way ko doy ko keki mbacke di ay mamam ñu bax ñangi mo feen ci ay mak te nek ak mak di jef jefi mak ba xey di mak tek ca jaaxal nang nang nangi mo feen ci ay mak te nek ak mak di jef jefi mak ba xey di mak tek ca jaaxal nang nang nangi
0: yegulu bisbi ci rebo xefu won lay dama mondo.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين. Bokki julit yi, bokki talibé yi, ñi ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp, tambalé nuyu bi ak siyaare bi ci sahib al fadila wal khalifa al sheikh Muhammad al Muntaqa hafidhahullah wa ra'ah wa waffaqahu wa tawalla. Di nuyu njabootu Serigne Touba gépp, waaye di nuyu attub su'alun wa jawab Samadiya, tambalé nuyu bi ak siyaré bi ci Cheikh Abdou Samad Mbacké ibn Cheikh Shoaib Mbacké. Diko nuyu di nuyu wa at bép ci ñi fi seeni laaj rot ak ñi déglu laaj yi ngir bëgg ci jarignu ak ñi koy tassaré ñëpp. Di nuyu bokk yi nga xamné naka jekk seen itté ak seen xalaat ak seen yéene ak seen jëf mi ngi aju ci attub Samadiya ngir bëgg bokk ci liggéeyal Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba mi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal ci wàll gii ak yeneen wàll. Di bég lool tey kontaan ci xalaat bu rafet bii nga xam ne mi ngi jóge ci Cheikh Abdou Samad ayyadahullah wa nasara, te mooy ubbiwaat beneen groupe boo xam ne day jàllale laaj yi nga xam ne dafay aju ci sunu diine ak ci sunu qadaya ijtimaaiya, suñu question sociale, te itteel lool ci jamono ji ñu toll ak yeneen jamono ju mu mën a doon. Ñu ngi nuyu Serigne Sambo mi nga xam ne mooy taxawee liggéey bi, technicien yim ko seqal, waaye tàmbalee nuyoo ak siyaar itam ci Cheikh Mahmoud Al Mustapha Al Bashir ak kàddu yu rafet yi nga xam ne dégg naa ko ci bëccëg ci Mawridu Dhamaan fi ulumi al Quran. Di nuyu Serigne Mustapha Diané di ko siyaare bu baax ak Serigne Cheikh Lo, waaye di nuyu ñi nga xam ne ñooy topp mbir yépp, xarit bu nekk nag Njaañuk Njaga ñu naan ko Murtala Gueye, maa ngi koy siyaare bu baax ak bokki Njaañ yépp, seen bokk seen xarit Mokhtar Kibiem Cheikh Salihu Mbacké moo ñëw tey insha allah rabi bëgg ubbi jataay bi ci ay laaj ak tontu, te laaj yi ak tontu yi mu aju ci lu am solo daañu ko tudd ca kanam, te mooy sëy. Sëy nag buñ ko waxee mooy dencante, dencante nag ci lañ bëgg a ñëw insha allah rabi ci romb bu gàtt, te daal di ñëw ci laaj yi ak tontu yi. Sëy moomu nag moom lañ bëgg a waxtaanee, te muy loo xam ne ci la ab société bu baax di tabaxoo. Société boo xam ne ay doomam dañuy set wecc xamante, kenn ku nekk xam kii sa bàyyi ak sa maam ak sa yaay, te bañ a mel ne mala yi. Mala yi dañuy jurante waaye amuñu tasalsul, jokkoowuñu ci càlla la. Fas wi ak wële, nag wële ak wee, boo weesoo ne nag wee jur wii rek bu ca kanamee tud dootu xamati num tëdde ca mbokk ga mbolem lii mala, loolu moo wér ci ñoom. Moo tax ñoom amuñu atte. Ñun ñi amub atte nag dañoo tënk ci kii sa bàyyi nga xam ne mooy sa bàyyi, kii sa yaay nga xam ne mooy sa yaay, ñaar ñi jegee ba mu ëpp bañ a dencante, jegee yi bari lool ak xaraamante, ñi araamante ñëpp bañ a dencante, ñi nga xam ne kenn ku nekk leew nga sa moroom bu sart yematee ñu dencante. Kon loolu daa ñëw ngir réglementé adduna, société bii di boobu l'islam nag xiir ci lool. Loolu nag buñ ci bëggee waxtaan, islam soññe ci sunna, wax ci lu baree bari, ahadis yu baree bari rot ci mooy sëy. Li nga xam ne moo safaanoog sëy nag mooy njaaloo alquran tëkku, wax ci lu baree baree bari yonente bi sallallahu alayhi wa sallam it wax ci lu baree bari. Kon day mel ne càllale gi jóge woon ci aadama, kenn ku nekk di xam ku la jur, bu egsee ci ñaar ñoo xam ne dañoo dencante wu tësëy ñom ñoo dag buum goge fatalok ñom kon def nañ lu reuy motax ndialo reuy fekk lu ñepp respecté bayiko fa ñaar ña ndialo ñew jël lola ñepp nan e ñi luñu def lolu mo waral dom ja topi ndey ja ta du mëna topi bay ba ndax buñ top bu topé bay ba rek cyanal ak l'islam gi day am rax kon nak ñi ngi nuyu bokk yi nga xane ñu nek asamadiyé ñepp tay deglu ñu dug ak yeen ci digënté laaj ak tont xamna tambalib sey la ci nek ci maye ga tay lay dagan bu charte ya maté ci kañi tak ak akoy tak bu charte barab bañ tok di maye muy pass pass ba ak kliftef ga ak kyan ga ak séré ya ñent yoy ci la ab sey di taxawé amna ci yo xane nak manes na ko xaré ginnaw buñ fassé sey ba waye amna ci yo xane mom déso ko xaré day and ak sey ba yi nga xane day and ak sey ba moy kliftef munta ñak ci sey balañu ko tak kon mom bobu mom munta ñak ab sey bu amut kilifa kenn du kilifam bobu sey du wer kenn ga nak manes na ko muñandiku jigen je diko top gor ga ba ca mirage ma ñu genné ko ca tulus ba muy un tiers ba chéré ya man nañu maye tay fek rek ñaari way dencé ni tay duñu saña fanan li fek amuñu ñuko chéré kon chéré yi man na muñandiku kon cyan ga ak chéré ya man na muñandiku waye nak kliftef ga du mëna muñandiku denc momu nak di sey sun borom xémem loko ñu bax ña bo déme ci borom xam xam ñu wax ci lu yaato ci digënté daraaje ki am soxna ak ki amul soxna nimuy woté fi nuko raw lay woté al-akhirah ki amul soxna xam ngeen ne bu tabaxone ak kër rit te ñepp top ko mom dong mo fay nek waye ki am soxna mom bu mundu won defar kërëm mu rafet itam te am soxna ami dom mom dong du fa nek yowmal khiyam itam ki am soxna non lay amé doolé ci kanamu ña nga xane amuñu soxna mota borom xam xamina sayyidina isa ibn maryama sax bala aduna jeex da nañu wat denc soxna ngir mu nek mutaahil muy ko am soxna lol lepp rek reyuk reyel l'islam ak reyel soxna ak njabot ci l'islam lolay tektale ndax mbollem liñ fi dox diko sakku ci ñak di sonu nit ku nek sonu lo sa bop ginaaw yalla sax njabot ngay sonal ke ca jitu moy sa soxna ak say dom dom mo motam bok ci li nga xamne day dimbali wayjur ndax ki am dom dana am kum yoni dana am koy jappale dana am kum yar dana am koy wetli ila akhirih kon dom tayit bu wayjur faato domay ki nga xamne bu ko ñaanale rek ñaan ga direct lay def ci mom mar yanti bi sallallahu alaihi wasallam al waladu salih min kasbi abih dom ju bax pagu tefal bayama kon nak ci lolou lañ ñew ak mbokk ci laaj yi ñu doon laaj tambali ko rek ndax xataay waxtu wi laaj bu ci nekk danañ junju ka laaj lamu laaj tontu ko bu ndee ba ci mujj ga yit insha allah bi ñu tagoto ak yeen ci ni ñu tambali woon ak yeen seen mbokk seen xarit muxtar kebem cheikh salihou mbake mo ñu wad di len siaré amna mbokk mu fi laaj ne passé ak ni ngui koy defé passé mom sun bam daf ko def tek ko ci loxol jëkër ja da teggu ko ci loxol jigen ja passé yit gënalut sun borom ndax min ko tudde abkhadul halali li lew li ci yalla gëna bañ lu lew bu nopi yalla bañ ko nak kon kuy dem ci lew gar ñak pexé la ci yobbu waye demo ci ngir wut xana lu naqar yalla biñ ko tege ci loxol gor xagn ko jigen dañu def ne gor amna conscience tranquille man na tey bopam ki yu bari yo xamni dana ko meuna muñ ci soxnaa mata ben borom xam xam waxon wax ju am solo mune jigen buñ tegon ci loxom passé bis bu set lu toll ne limi musoru di musor bopam mba ma koy waddu ab sirem dana ko fasé jëkëram kon fasé ngok jigen yoru ko goro ko yor dafa am nak passé yo xamné yu leer la yu ñu xam la ni li passé la amna yo xamné nak day taxaw taxawayu passé niki dakental la mba juñju mba wax bu ñe wax nak wacci na la ju wir mba dotu man di yow ju wir mba kula may gure nga yeyal bu wir mba takliko na mak yow bu wir momu passé mom amul laaj moy mi leer mi nañ kon mu leer mi moy lo xamne bimu ko waxe ken lajut ne lum wax dal nañuy xam lum wax fa sasa kon soxlawul fofu yene soxlawul leunkele ak ok leer liñ tudde kinaaya nak moy dakental moy baat bo xamne boko waxe man na tekki passé de way man na tekki lenen dudul passé te sax nit ñi mi nuñu baat bobu ci passé fenen lañ ko minon ya ko fa jele andiko ci li so de metti mazhabul malikiyya ak shafi'iyya nenañ passem dakental bala mana tabbi di passé borom da fek mu yene ci passé jogal fi demal ak yu mel non ci la bok ndax bu jogal fi xamuñ fuñ fo bëgg mu jog fa demal ken xamul lo bëgg mu fo bëgg mu dem fa yoy day soxla wo leral parce mi nga xane day bind nak mba muy juñju ci lo xane da fay tektale danañ may passem kuy juñju bu fekke da munta wax lam juñju ci loxom juñju ko ci soxnam lola dess nako jappé muy passé ki binditam lim bind ci kaw kayit dess nako jappé muy passé kon passé mu woor moy lo xane ken du ko sik saka passem juñju nak moy lo xane dañ la laaj li nga wax lu ci lo ci djublu motax ñu né malik ak shafi'i né né passem juñju mom moy bi nga xane ngay dakental rek xamuñu lo bëgg wax neen duñ ko mëna jappé muy am passé loolu dina la lo djublu ci sa baat bi nga wax demal ji lo ci djublu nga dama bëgg mu dem seen kër banako djugal fi ji lo ci djublu nga né ko dama bëgg mu djog fi ci sama kër banako ak yu mel non kitab bek ishara bi nak mom moy li nga xamné ki mënta wax dana fassé ci djunji ak nu mëna djunje baramam ba mu djunjiko ab loxom ñu xamné da fassé soxnam kayit wiñ binditam bu téré ba éggé ca kañ koy jox loolu dana tabbi di passé kon ki doon laaj passé ñett yoy mo ci am liñ wax mu leer ak li nga xamné dañ ko dakental mu mëna tektal leneen ak li nga xamné dañ ko bind ak li nga xamné dañ ko junjju bu ci nekk passé la amna mbokk mu laaj su bay génné ci doomam ju mu dogo ak mom dal daram dootul daram dogo gogou bala nga ci ñew islam dafa am num ko gisé bay bala sa ñe génné doomam kërëm day fekk mu am fukki at ak juroom ñett ba manal bopam dara waye gone gu ndaw bay da ko wara yar waye wuta dugg ci dogo ak mom bi ki desit rafetuk tarbiya dana tax doom du xalaata dogo ak bayam lol taxawayu bay la di lay bir di jubanti lolou akki bay la ci dom jo xane dom amna ko ci bayam su deme nak ba lenen tax ko mel nenen ba tax dom ja dog bayam mo xam bu gor la mo xam bu jigen su deme ba wara am soxna gis ko xamne nando nañ ci diine ak jikko mom dom joju nga xamne dafa dog ak bayam su boba bu ko bayam nanguta may ta charte yamat seuk xale ba di ku tege ci yoon ñu wara mëna jëlante ci diiné su boba ka nga xamné mo fa nekkal julit ya ci réew yi nga xamné am nañ loola koku mëna mengo pass pass ba wala bour mengo pass pass ba waye nak balay loolu war na ci baye mu top to domam xamal ko ni ñuy topé baye tek ko ci yoonu njub baba lolay ñaka mëna nek su ko doom ja baye nak soxlaatul dar ray bayam demu yoonam su boba nak lool du tekkal ne du am soxna bu de jigen ja du tekkal ne du am jëkkeer dedet kafa arek lañu xol ci digënté ñaar ñi mi bëgg dencantel ak diiné ak jikko su ta amé ta baye dégage ay responsabilitéem dañ ne julit yi kafa seus rek mo fa seus ci kiliftef mëna nek imam mëna nek chef de village mëna nek gendarme mëna nek lenen ak lenen ba ca procureur général waye nak desu ko bayina ko da nga dogo sa baye do am jabar lol desu ko wax amna mbokk mu laaj ki am ñenti soxna bayyi ca kenn ndax bala sañu tak jabar day xaar ba iday kele jeex wala day tak jabar sa yu ko nexé so demé ci shafi'i ak malikiya daganal nañ ki wacc soxna ñentelam ci posé donte ben yoon la avant idam di jeex mana tak benen ñu ndax lan ñu ne sey ba nga jeexé ca talaq bi nga xane ba'in la muy demal ma dem su boba pasem ba'in manes na ci takkat senen soxna ta fek idda jeexut hanafiya ak hanabalay muy imamul abu hanifa ak imam hanbal ñone idda hanabalay ak hanafiyone yi ñone dedet idda ji soxna ci nek mom ñentel bi day am atep melni mi ngi sey batay ndax lan dundub soxna si su amon dom kuy bayam mi ngi war gor gi batay kon su boba balay saña tak am ñentel day fekk idaja jeex su ko defee seen digënté jeex tak way malik yoonu dañ ne bu re talaqul ba'in mom sañ na takat keneen donte idaja jeexut ndax talaqul ba'in lam yu tektale moy andatu len yeen ñaar amna mbokk mu laaj nikahu sirri ta moy sey bo xamne nagn ko tak ba nopi nebbuko so demé ci imam malik daf né dañ koy firi moy dañuy yak sey ba duñ ci xaar posé mo xam sey nak ndaw sa avant wala ñu sey après xaru ci tabbi ci ndaw sa waye nikahu sirri mom luñuy fassé la mo xam sey nak ndaw sa mo xam sey nañ ko firé moy pass pass ba rek lañu daal di yaq sart nañ ci nak bu fekkenté ni yagut lool ba siiw bu fekké yag na ba siiw nak day génné ci nikahu sirri bobu dem ci benen nikah lan moy nikahu sirri bokk yi té moy sey bo xamné dañ koy neubbu moy lo xamné jëkkeer ja koy tak mo né len soxna si may baka tak bu ko sama soxna yek mba bu ko diw ñom yek diw ñom moy samay bok wala samay xarit wala samay am di jam su boba bobu seydu dagal neub gi nak day ay neub yu bokul su fekke neub gi ci soxna si dongo ki ñi bëgga tak mo ne nañ ma neubal saap sey ben wala ki koy maye mok soxna si ñi maye ak séré ya ñoko neub way joggi wul ci jëkkeer ja wala ñom ñaar ñi bëgg maye ño jubo kilifa gey bëgg maye ci neub ga waye yoonu jëkkeer ja neeku fa ta biñ koy bëgg def waxuñu ko won ñi koy xéré dañ ko def ba nopi ñom ñu gisé ñom ci seen biir waxtane loola nga xane way xéré yi fas nañ ba nopi ñu doore yek ne ñom bëgguñu seenu sey siiw kon sey ba dana wër ndax lañ ca bëggoon lepp amna nim amé moy amnay séré amna kilifa kon du yaqku bu fekkénté né jëkkeer ji nak mo demandé neub gi nak lañ né kon bobu neub la Malik di bañ xalé bu jigen bi su ko nexé nañ ma neubal sama sey kilifa gi ginaaw amna ay séré ba nopi mo ak séré ak soxna sa bu len nexé ñu neub seenu sey ndax sey bi mom mi ngi wéré ci kilifa gi ak soxna si ak ñukoy séré kon bu ko jëkkeer ji neubé moy doon ak neub gi nga xamné dañ koy bañ bu fekké dañ ko neub nak ba fas ko dañ koy firi bu ko déggé moy sey bo xamné da mëna amutoon amul leneen lu cey téggé amul leneen luñ cey def dañ koy firi rek mu daldi jeex kon mbokk mi doon laaj ci waju sirri ci Malik gënaluko daf ko bañ buñ ko fasé bu waji andé ak mom dañ koy firi bu waji andut ak mom itam dañ koy firi amna mbokk mu laajoon né ñaar ñi dañoo and ndialo ba nopi takante so demé ci Maliki ak Hanabala ak Abu Yusuf mi ngi bok ci Hanafi yoni yi dañ né bu ko xasse ba biiral deganul mu koy tak ludul dafa am dom mutlaqan nak teunkuñu ko mo xam kiko bëgg tak moy kam ndialo lon ta koko ci gëna ye ci tak ga rawati na kon keneen kon kiñu ndialol jigen ju ndialol bam ëmbu kiko ëmbal sax deganul mu tak ko rawati na kon kuko ëmbalul Imam Malik neena ku ndialo ak jigen ci bir ndialo gi nga tak ko ta lablu woko moy lan and ak mom demb ci ndialo xey tak ko tay mune ha mune bobu sey dañ koy firi ba faw koko nak su boba ndaw soso du don amul mirage amul passé dañ koy firi lablu gi ñi wax nak bu fekke dafa and ak mom barki demb bëgg ko tak tay dedet da koy bay bam am ben regal bam mbeureug ben yoon ci la gëna wër liñ jublu ci mbeureug mom moy dañ né ndox mu ñëk mom yi nga xamné daganut lañuy bañ mu dajé waat ci boutitu njurukaay gi ak menen ndox mo xamné dafa dagan kon lool moy atep ki nga xamné dafa ëmbël bala muy seigne tak day am dom ba nopi yene borom xamni dayna sax da ci dolli wat yenen jurom ñenti wer ak ñetti wer yi lablu muy ledi iddaja ledi lablu ko ginaaw amuk dom ja su amul dom nak tam bëgg ko tak ta and ak mo mbarki dem da koy baye bam regal ben yoon mu tak ko malikiyye bi nak dañ ne denc jigen juy ndialo dañ ko sib waye aramut so demé ci mukhtasarul khalil dane kuriha tazwij jumra'atin zaniya sip nañ denc soxna so xamne da fay ndialo ay mashhuratun bidhalika dafa siwe ndialo moy ñepp xamnañ ni ab ndialo kat la so demé ki taj ak iklil ñaar tele yo xamne ñi nga jige ci malik neena la uhibbu lirrajuli an yatazawwaja almar'ata almu'linata bisu wala arahu haraman malik daf ne beuguma gor de muy denc soxna so xamne da fay fissel lu ñaaw moy da fay dox di ndialo waye nak dama ne beuguma ko la wax waye gisuma ko muy lu haram kon mbok mi don lacc ci ki ndialo doora tak bu fekke da ndialo te beug tak day baye bam amum regal mu doora tak ndax lañu ba ñaar ndox yi dajé su fekke da ndialo bamu ëmbu dañu bayyi bam am dom mu def jurom ñent wéri edda ak ñet wéri istibra'u mu doora tak jere jef amna mbokk mu lajoon ñaari cheikh yu takalo ba major wara am jëkkeer nuñuy def dañ ne la tu'athiru halatul iltisaq fi ifsad alhaqd mata tawaffarat shurutuhu li annaha amrun kharijun anhu dañ né ñaari nit ñu takalo munta yaq amul jeexetal ci paspasup sey paspasup sey ba lañ ci soxla woy sarta ya dajé rek moy ko koy tak nako wara tak kañi tak na don ko ñu wara tak nako jox ak cyan na am kilifa nañ ko maye na am ay séré na am ak cyan ñu nak iltisakh bi mom amrun kharijun anhu mbir mu dépenser la té dañ né ad-darurat tubihul mahdhurat lepp lo xamné mëno ko dindi mëno ko fajj dang koy baye ci anam nekkon nga xamné kon ñaar ñi takalo kenn ki bu féké da am jëkkeur jëkkeuram day ñew sey ak mom keneen ki amagul jëkkeur nekk kuñ mayegul bis buñ ko mayé mom itam jëkkeuram ñew sey ak mom loolu lañ tuddé amrun kharijun anhu moy mbir mo xamné dépenser na la amas ci ben solution motax non lañ koy bayyi kon ñaari cheikh yu takalo bu ca kenn jaré ka ca dess jaragut ka jar borom kërëm da koy financial ginaaw sarta ya matna ka ca dess itam sa yu amé borom kër day financial ginaaw sarta ya matna imam malik radiyallahu anhu waxna fil muwatta khani yahya ibn sa'id an amrata bint abd alrahman annaha akhbaratuhu an habibata bint sahl al-ansari انها كانت تحت ثابت بن قيس ابن شماش وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الصبح فوجد حبيبه بنت سهل عند بابه في الخلص فقال صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت انا حبيبه بنت سهل يا رسول الله قال ما شانك قالت لا انا ولا ثابت بن قيس فلما جاء زوجها قال له عليه السلام هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر قالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال عليه السلام لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها موطأ رقم 1766 مالك نتلنا رضي الله عنه موطأ جلت كنت يحيى بن سعيد mu jere ci amrat bint abdurrahman mu ne ko ñu wax habibata bint sahlin ci wa ansar la bokkon soxna soosu kiko yor mu ko ñu wax thabit ibn khays ibn shamash yent bi sallallahu alayhi wasallam masna genn suba jëm ci jakka ja fek soxna soosu di habibata bint sahlin ci buntu kërëm ta fek yoy jamono mi ngi mir moy ko seen da nga nan ko koku ndax ñaka leer sallallahu alayhi wasallam ne ko ki kan la muneko mana habibatu bint sahlin muneko loy def fi lan la muneko bis niki tay dotum man di thabitu ibn qaysin manam dotum man ak sa jeuker bi jeuker di ñewé thabit yent bi sa ne ko habibatu da ñew na fi wax na fi lu bare habibatu ne ko yow yent bi lepp lu ma joxone day mi ngi fi man moy man na ko delo yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daali wax thabit ne ko jeelal lim la joxone thabit daali koy jeel ndaw sa daldi ñibbi ci ñoñam kon loolu ngay gisee ne kon loolu lañ tuddé al khul' moy summiko waxtaan bu jubok mom ci lo xamne dang koy delo waat mbolem li nga xamne joxone na la ko tam may la sabat koku waye nak su boba bokki jeuker ji du kuñu forcer dañoo sop ci jeuker ji bu ndaw si doxé ci yoon wu mel ni mu nangul koko lo rek la waye du force ci jeuker ji ne ko in fok wala ben hakim wala ben atekat ne jeuker ji da ngay nangou kon lolou moy qul'u len la ci passé yi kagn la ko soxna ci di saña def moy bu deme ba nga xamne mom xolam mayetuko mu nefi ta ak nekkam fi amatul ben njariñ muñ na muñ jiem soti wut su boba man na delo wat jeuker ji lam ko joxone mu jarradul akhs nak su ko jele kep nak passé ma tabina ak donte tuddu ko ne ko khala'tuki mayna la sabab wala waccina la motax malik ne won ki nga xane lolou tudde fidya moy fa in khiftum alla yuqima hudud allah fala junaha alayhima fi maftadat bi fidya bobu moy nga jox ko lo xamne da nga ci jot sa bop mu melne da ngayena summiko ndax buñu fatene sey mbubu muñu solon la hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna bam ko tere libas nak ci la nango ñu summi mbumi moy xolu moy futti moy passé summi malik neena nak sonu su mel nonu bu ko jëkkeer je defé nonu bala sañu seyete ak mom benen sey bu bes la soxna sey sey doora saña sey ak del ci wat ci jëkkeeram joj xolu bobu len la ci tekkali nga xamne bu amé ta jëkkeer je d'accord ja dara neeku ja su ci waye nak kagn la xolu di am xolu mi nga am ci jigen ji gis ne nekkam fi arrangé wuko ta amna lum jox gor ga way su fekke gor gi mo yere jikko yu bon di tox tox mu bon di nan def yu bon su boba bu ko ne dañuy xolu islam nanguul xolu bobu wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna même su xolu won ak mom ci melokanu jikkeeram wu bon dañ ko jappé am passé nangu alal joju nga xamne jëkërëm jëlon nako ci mom della war ko ci jigen ji kon fofu jigen ji sañ nefe def xolon lepp rek ma ngi ci yoonu numuy def ba tass su fekente ne nak xolon amut jëkër ji le ken mën ta nekkal ndax aw melokanam su boba ndaw ci day delu wat ci fossé moy lan nako ñaan baat te wax illa yi nga xamne mom la dajalé ba war ko ñaan baat su boba itam nak fim koy waxe bu islam taxawé bu féké laïcité bi la wala ma nek al hukm al urfi moy luñ baxo def ca dembu duñ d'accord ci waxi ndaw ci mukk ci ne ko sa jëkër ji li nga ci wax deug la luddul dafa am ay séré yo xamné dekk nañ fa gis ko tay ñu mandu wala muy ño xamné dañ leen di charger mbir mi ñu def enquête bi ba am lu leer ci ne li ndaw ci wax ci jëkërëm ji lu wër la su boba hakim tamay attekat ba sayna may ndaw sa baat su fekke jeuker ji dafa bañ kon lool rek mo fi nek ci tasin ben bi ndaw si da gis jeukeram lu ko neexut fasela ndaw si da meuna tudu muñal jeukeram ndax xolamako atanul xol'u la bu fekke man na nek ndaw si bu fekke nak xol'u bobu nak lañ ne du am ben yoon bo xamne goor gi dañ ko ciy forcer wala ben hakim ben atekat ne ko fokk nga xol'u ak sa jabar ji dañu sopp ci goor gi rek bu ko ndaw ci na la jox dara mën na nga jël dara lolé ah ba di koy may batam ni ko yentibi sallam garale won qais ne ko jël li mu jël lolou kon nangam jël nango jël lolou mo tabal passé ma su fekke jikko yi ñaaw yi te gorgal nak sañ na dem ci yoon yoon nak ma nga tambalé ca wa dekk alba lañ defu yoon mo xam dañuy dajé ca jakka ja mo xam dañuy dajé ca pinch ma mo xam dañuy dajé ca kër gu mak budé wa ndakaro wala wa deku téru rek la bëgg wax fañ japp né fofu moy seen dajé wu kay bi nga xamné buñ fa dajé luñ fa fas mu mëna fasu luñ fa fécc ko mëna fécc ko su baba loolu moy yoon té ñom ñu waxtané ko mo taw né fa bhazu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha rek la wax nañ yebal fi ñenat yebal fi ñena in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma suñ bëggé défaro yalla dana défaré ci digënté bi kon nak passem tribunal bi limi tektal rek moy tekliko nañ passem ñi ci all bi di séret limi tektal moy tekliko nañ kon tekliko gogu bu xasse ba am ci condition yu wër ndax and mënatu la am kon su boba mo passé day tabbi am passé la so demé ci malikiya ñom sax dañu chart gërem lo borom kër bi ci nangu né nangu na ma jël li tabay la motañu ne soxna si jëkëram kenn ci li tax qul'u mëna am ci la bokk moy lan ginnaw jëkër ji mom mi bëgg may soxnam batam ta soxna sa jox ko dara day nekk mukallaf day nekk ko am xel day nekk ko jot gap mukallaf kon lolo lay xamal ne la kon jeuker je ci mom lañ acc passé ma su fekkonté né du mag mba amutum xel kon passé ma du bana am motax ñu ne kon nak bala passé mu summi konté mëna am jeuker je da cey d'accord bi ki dess dafa am li ñuy waxanté mu tudd al ijab wal qabul
1: moy dañuy nek ñaari way dencante kon muneko dama bëgg nga defal ma li muneko boma defal boma joxe li ma defal la li su fekkonté ne kon ngeureumal jëkër je du ca bok kon du jar ijab ak qabul motax khalil ne won arkanul khul'i arba'a ñent la won ne moy atay posé jëkër day am nek mukallaf ku jot gap mukallaf tay boromum xel sheikha bi am muy bayina la mu wax ko jëkër je su ko defé li nga xamné mom la koy jox mom ki nga xamné moy bëgg sumiku ala jim koy jox moy ñettel ba ba ca dess moy bopam bim koy bayal ne ko man nga dem ak sa bop lol moy ñentel ba kon yoyu digënte jëkër ak jabar ñoy def xolun moy sumikonté ta fekk boba jëkër ja d'accord ja motax ñu né bu jëkër ji d'accordut li ëpp ci borom xam xam yi né nañ kenn duko forcer sop nañ nak ci jëkër ja bu ko soxna sa waxé lola mu sét digënté mak yalla bu fekkenté ni lam wax xamna ni non rek lay mëna démé mu nangul koko té yalla tax wayé amul ben hakim kenn koy forcé ci ne ko fokk nga def lool kon jëkkeer ji bu amul ben sik sey bi amul ben sik ndaw si rek mo am lu mu yek ci yaramam xamné muñ ta nekkaté ak mom buy xolun moy délawat ko lam ko joxoon mu bayé ko bopam lool day fekk jëkkeer ji d'accord ci wayé kenn du ko ci forcé bokki ma rañu ne kon walu jigen ci passé mom nga xamné moy bayé ma sama bop ta ma jox la li ma joxoon la ci walu jigen moy nango joxe alal la ci walu gor moy mu d'accord ci joxe alal ta bayiko ne ko bayina la ndax li nga ma jox nonu moy jigen je moko tam bu fekke lor la nak ta moy lan dafa am leneen lu xew kon fasé lay don ta du don luñuy summi konté ta moy lan jëkkeer ji day def yu bon mën ta yor mën ta denc manam mën ta sey ak yu mel nonu kon fasé lay don mo xane do yar xolum motax ñu ne kon maliki yone ne lu fam jigen ji mëna wax nak ci jotaay bañuy arté wala bañuy lijeenté mbir ye du mëna wër mukk li fek dafa andut ak ay dafa and ak séré kon jigen ji lu mu wax ci jëkkeeram day fek am ñuko mëna séré loolu doora mëna wéy kon bokk mi don laacc ci jigen ju bëgg tass condition yoy ci lay tassé kon bu fekkenté nak la ci dess la nak moy wër yépp jaar na fa ñi wara défaré ñëpp défaré nañ lañ ci mëna wax ci lu rafet lepp wax nañ ko ah te sey ba mën ta bax ndaw sa tek tankam ci nama bayyi kon su boba nak fa mbaxana doone ben fa lañ koy lijeenté ji su boba fasem hakim passé mu wër la dañ ci ñëwaat ci yeneen jamono mom itam amul rajay bu ko xasse ba wacc rek wacc nako ki bëgg tass amna mbokk mu laaj soxna si da bëgg tass ci borom kër ta borom kër bi lank na ne ko duma la may baat lu ci islam wax bu ci islam waxe ba noppé tam ban solution la soxna si mëna jël ba tass gogou bu fekke da war ci mom sari da ko atel nu mi def ba mëna tass Malik ak Shafi'i ak Hanbal ñom ñep ñoo andando dem ne jigen amna haqq ci sakku ñu bayiko ci condition yi muy bëgg wax moy man na ñaan batam ci bu fekke jëkëram da amut dara mënu ko dundal mutlaqan nak lañ wax bu fekke ne dund bi nak ndaw si man nako xari kër bayam gor gi dem wuti mu nango don soxnam sa yu gor gi amé bu diké dañ koy fay lol lam fa lekko nak lam fa nano nak lañ ko dépenser lon mu jël jabaram su fekente ne nak amul dara nak kon su boba ndaw si dañ koy tan lo ci mu tass mba mu tok mar al khana wala tumsikuhunna dirara li ta'tadu kon i'tida'u bobu tamay jalgata gi adamul infaq da cey bok ñaka dépenser sa jëkkeer sa jabar jalgata la jalgata moy togn la niki nonu tukki bu yagg bu gor gi def tam upp juroom ben wer jëm kaw mba sax mu yees ko waye jigen ji mom mënuta muñ borom kërëm tukki kon batay sañna ñaan fofu baat ne ko man koy tukki mënu ñoo def wala jeuker ji di ku ñaaw lamiñ diko tek ay wax yu bon wala sax mu koy tongu du wax ak mom dir bu yag nak wala mu koy forcer diko def lo yo xane yu aram la niki wéru koor mu ko ci doglo ak yu mel nonu wala mu koy xagn ak top yalla yoy yep kon bu dajé jigen ji sañ na ñew ñaan baat ndax ñaaw jikko ja ci goor ga la gogu ñaan baat nak bu ko ci goor gi maye baat ku ñaan baat ak ku tass rek la kok sañ na fe am haqi ñaan lool bi ki dess sañ na tok ba yag mom day li ñu wax yep amut goor gi man na amna waye jigen ji ci bopam mo doyal ci goor gi soxla wu ko bëgg ko bok na ci sax ngant yi ma doon wax legi ñak mëna sey ak yu bare bare febar bu metti bo xamne day fagn lo yoy yep da tax jigeena am akki ñaan baat waye bu lu lepp daqo nak amut nañ xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxone ben hadith bu ndaw yaram ta moy neena fa ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha at-talaq fi ghayri ma ba'sin faqad harramaha Allahu 'alayha al-janna kon di dox di ñaan baat te tego ko fenn amo ben ngant jeuker ji amul ben ngant amul ben jikko ju ñaaw ju dox seen digeunte da nga bëgg libre rek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena koku yalla aramal na ci jigeen ju mel nonu mu tabbi aljanna bu ngant amé nak ta moy jigeen ji bëggatul goor gi ci xolam mënatu ñoo and te xamna ne bu toge fi kët da fay gëna sanku di gëna def lu yalla téré fofu jigeen ji amna haqi ne borom kërëm dama bëggoon dello la la nga defoon ci man ta nga may ma sama baat dello ga nak ni lay tudde bokk yi dana ko dello cyan ga ku fasé ya wara jox fum dekk ya wara jox mu lek yoyep mu ne ko bal na la ko ngir yalla nga bayima ma dem sama yoon su boba ci xala bu mel nonu sañ na kon jox ko lolé nga xamné mom la ko joxone su ko defé mu may ko batam mu dem yoon so demé ci malik ki mu wappo amna dañ koy dag ngir bañ wax ji guddou
0: xamna mbokk yi dañ doon ubi jotaay bi rek di ci barkelu di yemaali fofu laaj yi ëpp na fi nak ëpp na ko lool waye insha allah rabbi ci fan yi di ñew danañ ko gëna wajalat gëna yaatal tontu yi liñ wax ni nak lu ci xawa déssé lérit danañ bayyi liñ bi tuuti ñi bëgg dugg duggaat luñ ci laaj lu nekk ñu léral leen ko seen bokk seen xarit Mokhtar Kamil Cheikh Salim bokk mo ñu mo doon ñew di waxtaan ak yeen ci walu talaq mi nga xane nikah ak waroon jitu way question yu ci bare bare dafa far jëm ci tékkaliko gi tawaxul ci
2: am ñentel bi assalamu alaykum amna ku ma sa wax Serigne Touba khadalahu Allahu mukhtaralahu doylo gi ñu la doylo da fa juletuñu yu bari defatuñu ko serigne bi ni deun bam yag mu ne ko bu ngeen deme ni ngeen ca boole bayyi lek ak naan ciwna kon doylo moy ki nga doylo limu lay digal nga diko def limu lay téré nga diko bayyi waye ku doylo way te lamu lay digal defoko lamu lay téré bayyi woko da melni doylo woko ginaaw lolu itam war nañu xamni témeri juni nit yo gis kenn bokku ci ak moromam ay tollu way ci kattan ak pass pass ak xam xam motax ku nara yamali ñep da nga son lol julli ak wor ak asaka ak hajj makk ak wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ñoy ponk l'islam yi nga xamni yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam wasallama moko taxawalon son non lol ci taxawulen ginnaw bi mu taxawé da dem ba jamono wolbutiku lol ba selal ga ci war amatu te yalla du nangul luddul lu sel lolo wala serigne touba khadalahu wallahu mukhtaralahu don ko yeesal ci ay mindam biko ci yalla dimbulé itam ñepp xamnañu dimbulé nako ci ndax yokuna sunu wetal yalla lol te bu ñeekoon dañuy wax la ilaha illallah kep taxna itam sunu xel di dem ci yalla ba duñu sacc duñu fenn duñu def lenn lo xamni julli daana ko téré ci jamono yonnata bi sallallahu ta'ala عليه بآله وصحبه وسلم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تخني يتم ني جوخه لو خامني غاتيالنا اسكا لول غير جيم يالا تخني يتم ني ماغال بريب يالا ييب اك نيتي يالا ييب تو ما يحظم حرمات الله فهو خير له عند ربي waye bimu defé li ba nopi itam taxul mu bëgg kenn kuy bayyi ash-shari'ata da bëgg ku ci nekk nga cey def la nga man tay moytu shaytané ndax bari na ku bayyi julli ta waxtu julli ci ay tiaxaan rek alal mi
3: la ci jitu moy sa digënde ak sa bop da nga wara dimbali sa bop loolu l'islam jëkë japp nan ngay dimbali sa bop moy defal sa bop yar sa bop selal sa xol ba do ci yene aw ay benn julit lolou fofu la tambale lolou fofu la takaful tambale sun borom do xane dafa wax ci alquran ne wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha sun borom da la bindal defal la jëm defal la bakkan moy saru gi nek sa bir rek nga mana jaar ci yoonu bon mana jaar ci yoonu baax sun borom nak ne digal na la xamal la itam ne ki gëna baax ki gëna texé moy ki nga xamne selal na bopam defar xolam ba mu jax lolou ñu wax tazkiya kon fofu la takaful ak dimbalandi fofu la tambalé moy nga dimbali sa bop doyam ci defar xol gogou rek waye da nga wara dimbali sa bop ci fata ba am wir gu yaram lepp luy yak sa wir gu yaram lepp luy yak sa yaram wala mulay lor ben ciir ci yow nga moytu ko lolou l'islam dako diglé lolou kon moy wetu aduna gi nga sax ba meuna liggey li nga aaje wo lepp sa jëm aaje wo ko nga diko defal sa bop lu fofu la dimbulante tambalé nga dimbul sa bop waqtaghi fi ma ataaka Allahu daral akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض موتاخ في الاسلام دا فا حرام nga ray sa bop xaru da fa haram ndax momo jëmuji yalla ko mom señu ci soppandi señu jekke kin damay dag sama loxo bi wala damay dag sama tank bi wala damay ray sama bop lolou ab julli señu ko sun borom da fa wax ci alquran wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima rasul lay tekko ci waxne kep ko xamni jeulna ngannaay wala dara rek gañ ci bopam wala sax mu ray bopam koke faw sawara la jëm ken munu ko taxadu gajjal man qatala nafsuhu bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yatawajjahu biha يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها تي موم بو دوجي ساورا دودو فا ген خام نيي امنا ньо خامني بو دوجي ساورا داني ген دم اجانا جليت ني مبولم جليت ييب رك كو سي دوجو ساورا داغا ما سا ген دم اجانا ساورا فوتو كاي لا رك سي جليت ني جليت بو خامني ديفول لو باخ توپول سون بوروم نيكول سي لي يالا گرم دي توي di jël haqi nit ñi faw yalla dina ko fayante ak mom amna ño xamni fi ci aduna lañ koy fayante ak ñom moy tek leen ay wëreedi ak ay choona ak ay musiba yo xamni dana dindi dana leen xétal buñ sétut nak buñ duggé ci bammel fofu lañ leen di foté bu bammel bi mënta xétal sa mbir nak faw nga jaar sawara mo lolu mo indi ram mo amna ño xamni dem ba sawara am ay gaay yo xamni dañuy taxaw fa kanam sun borom ne leen sama waajé nak dama bëgg nga xadi nga tin ma ci lolou moy ramu sunu borom ne len man ngeena japp sen loxo ni dama jena waye ne ki nga xamne dafa ray bopam koku rasul ne dafa xane koku dar munu ko te dug sawara te bu fa dugge du gen khalidan mukhalladan fiha da fay bel ba da fay sax motax ci l'islam xaru haram lepp lu yak sa wir gi ram sax dafa haram

gaay xarmi bi ba xay gaay xarmi bi wayam du ñit gaar fi laax dootuli mba ay sagar di tax wayam du ñit xam wayam du ñit gaar fi laax wayam du ñit gaar fi laax wayam du ñit gaar fi laax lu xam daal ci faax ko gaay xarmi bi ko dli dama la gan cheikh sa janna mbeur mo no gan cheikh sa suma waji rew na koy xiyaas lu xel de jul ni mu kara fu graza ban ci ngam rew na goor faas bal ma ca ngay rew nga goor faas doy sirin tay way rew nga goor faas bal ma ca ngay rew nga goor faas sakay ni ni ni ni te xarne bal ma ca ngay rew nga goor faas sakay ni te xarne mo dara way baña salaw bu deug ba jax mana mo dara way baña salaw guddik ba sax baña nalaw baraw ñara wayal salaw ngir limu def ci xaar mi ma jara way baña salaw guddak ba sax baña nalaw baraw ñara wayal salaw ngir limu def ci xaar mi nan ma sey bu suuf ci deglu tuti nan ma sey bu suuf ci deglu tuti nan ma sey bu suuf ci deglu tuti da may deglu rek touti nan may deglu touti numay deglu touti rek amin sun borom dogal na sant na na bu baax na khasside ni ngeen ko len deglo ni la nakoy deglo ndax na ñi koy jang ak yeen ñi koy deglu ñoo ci am waccu way bu ngeen ko tewlo dina tewlo yool bu ñu ci am nokoy bokk yeen ndax serigne sari dafa waxon ni serigne touba dafa waxon ni khassida yi serigne mbacke diouf la wu mu dik niko mbacke diouf niko mbacke mu ne ko demal wol ma ñay jang ak ñay deglu ñay jang dik mu ne ma fete ni ñay deglu ñu mu ne ma fete ni mu ne ko mbacke diouf ana ñu doon jang mu ne ko noongi ni ana ñu doon deglu mu ne ko noongi ni mu ne ko serigne touba daali wax ci lami ñam ni dama leena bëggona lay biir ci li ngeen doon def den laaj ana lu ngeen ta xam seen tontu ca loolu ñom talibe yi ni ko xamul ñu ci dara mu ne ko ndigal li rek lañ ci bayyi ni ko waaw mu len dama leena bëgg xamal ni len serigne mbacke diouf ñatt na de neena ma ko xassida gi ni neena xassida gi ak man ñoy ñanaaw li neen xassida yi ñanaaw lu dëkk aljana ci la juggé ci la jëm ta ca lay dellu daal di ma xassida gi neen tek ci dunum neen man xassida gi ñoy ñanaaw li yeen ñi koy jang yeenay laaf yi yeen ñi koy dégglu yeenay dongo yi daal ni ndax ñanaaw mën na dem feng bàyyi fa ay laaf nag ay donxam ñu ni déedéet mu ne del leen te la ngeen nekkoon boo liggéey fi ma jëm jëme leen kon teewlu gii ngeen koy teewlu xaside yi nii la nu koy teewloo ndax nit dana teewlu ba am ci xaside loo xam ne ki doon jàng du ko am ndax xëy na ki doon jàng jamono bi mu ko jàng amoon na jineen yitte wala ma amoon beneen xalaat wala xelam labatoon leneen yow ñu koy teewlu nag nga jox ko sa xol ak sa xel moom fees dell ci sa jëmm ba nga amee ci loo xamante ni ka ko jàngoon sax bu ko ci amee loolu jar a bàyyi xel la kon noo ngi leen di sant bu baax sëñ ara ñu ngi noo ngi lay saare baax di saare it sama xarit bii bu baax bii buran ji bi sangay bu baay la la baal
লাল বিরাঙ্গি বিচার দায় করে দিল বাইলা লাল digganti ñu ke ñamatel dañ da dayay nañ bu gel fan nga ko yaa ñu jibul ci tal fan gaari fe xibra

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أهيزها بك وزريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من أماجات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه wassalamu tasliman mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siaré di leen jéglu bu baax ci kaddu yi ni yëkëti di leen ñaanal jamm fepp ngeen mëna nek di sakku ci yeen ñaan suñu borom defal ñu jamm defal ñu tawfiq ci liggéey bi nga xamanteni rek soobu nañ ko ngir liggéeyal suñu sang suñu serigne cheikhul khadim suñ borom defal ñu ci selal defal ñu ki nangu serigne bi nangul ñuko tam depp ak nimu bëgge ziaré rek wax deug ki nga xamanté rek mo nek ci xaralé gi di Chambay Fall ñu fatali leen kon rek yéne ngi ci radio Khassida online Touba Monde bi kaddu gi bay ko fi ci Touba Milano ci émission Darul Khassanat ngeen koy mëna am rek manam altiné ba aljuma digënté 19h30 jëm 20h ci Europe Italie ci kaddu gi seen bokum talibé ndongal ndongay Abdoulaye Diop ziar leen fepp ngeen mané nek ci goxe fesso yi ñaanal leen jamm sakku ci yeen ñaan ñu jël ci wat rek ci solo émission Darul Khassanat mu di tobbi suñu sang suñu serigne suñu wessila Cheikh Ahmadul Khadim Khadim Rasul kon amna bis am ku ñew ci serigne bi nuyu ko andali adiyam ni serigne bi nangam la manam wax limbi serigne bi serigne bi yabal ko ci nek niko bo deme ci bir nek ba amna adde ju fa nek demal wagnil mako ba xam ñaata la ndax kima ko joxone waxuma limba ma delu wat ci tombu bi modi ne amna ko xamanteni masna ñew nuyu serigne bi andale adiyam dadi wax serigne bi niko nangam la manam wax ko limbi serigne bi yabal ko ci nek niko bo deme amna adde ju fa nek bo deme nangama ko wagnil ba xam ñaata la ndax kima ko joxone jotuma wax limbi loli ay waxama radiyallahu ta'ala anhu mbokki juliti mbokki talibe yi xana rek manam liñ wax rek labiré xana liñ wax rek bëgg jamm bëggal ko ñepp motax rek ñu fassiyene yëkëti ay cadeau ngir labiré ci ngir yaatal ci ci tombe bobu nga xamanteni tombe am solo la tombe bu am solo ngogu bo xamanteni kenn ku nek amna no ci toge tombe bu maga ngogu bo xamanteni kenn ku ne am nga ci part de responsabilité tombe bu am solo ngogu bo xamanteni mo xam muy talibé bi mo xam muy serigne bi am nga ci responsabilité fim toll ni ci jamono ji ju nek tay jojji jamono mo wuté légui lolou cheikh Moussa di wax rek nan boba ko wuté légui waye boba mo wutek legi serigne bi mom li ñi wax rek modi ni amul ci ñi fi nekkon waye amul ci ñi fi dess waye am til tam ci ñi bëgg ñu lolu mom lu wër la lu fess la ndax nak buñ xolé xola rek ko ki nga xamanteni da andi adiyam jubul ci ni rek amna limbu takku tax mu dik diko wax serigne bi diko wax limbi jaruko ta loli tay ji dafa melni lambu na sunu jamono ji dafa melni tay ji problème yi am digënté serigne cheikh talibé yi addé joji dan na ci ben bankas mu melni tay ji problème yi nga xamanteni yenn talibé yang koy dundu wala bok ñak am ak tay ci li nga joxé mi ngi am ci ji jamono manam liko wind rek modi ni addé joji ndax nak serigne bi adiya dafa wara don lu sel adiya dafa wara don lu ñong adiya dafa wara don nit sutura sa digëk suñu borom nga suñu borom dongo tax ngay joxe waaw kan mo tax ngay joxe suñu borom subhanahu wa ta'ala te suñu borom mom di borom gis di borom deug wax deug lepp loko jox mom xamnako xamna fa nga ko jëlé kon fi nga ko soti xamnako tayit bu ëllëgé dana la ko won ndax nak sëriñ bi day rek suñu dox da dox suñu dig ak suñu borom di suñu buntu borom ñu jaar fa ngir mëna yegg ci suñu borom ndax nak ku jëm ci suñu borom faaw nga am kerkeran lolu moy sëriñ bi way tay ji buñu démé ba sëriñ bi mënta xamé manam addé julew ak al julewut koku yellotul addé buñu démé ba nit ñi buñu joggé di joxé ji addé wala bok buñu joggé di joxé ji manam ay mbir dañuy and ak ay télécaméra dañuy and ak ay télévision dañuy and ak radio yi dañuy and ak média yi ngir ñu siwol ko lolu ngistal la lolu yaq jëf la lolu bu jëfi sétane la waye xam nga ni lolu joji jëf yalla soxla wu ko yonent bi soxla wu ko sëriñ bi soxla wu ndax nak ngistal da ci bari selal gi neew ci lol ndax nak addiya da nga wara fekk ko xamant manam da ngay ñak ci sa bop dem liggey lu lew la nga ci jele nga joxe ci addiya waye nak taxut nak señ bi ñu wutal lepp lim taxutit ñu wutal lepp app ba tay ji da nga gis ño xamanteni dañ leen di sas addiya jo xamanteni amuñu ko fañi mujj rek modi daw di daw señ bi waye ba tay rek ñu gis ni ñi nga xamanteni rek seen wërsek dafa neew tax nañu doydal leen ci seen secret serigne te ñi koy def rek danaka modi leg leg wax deug ñu jéggal mom modi bëkk neeki far farlo ki nga xamanteni dal moy indi addé ju doon mom dañ koy daldi garantel liko yow mom am nga talibé am nga pestef ki nga xamanteni nak dolem yeggu ci serigne bi ñu woy ko mu melni rek biir talibé day am manam talibé série A ak talibé série B wala bok ñu am talibé li ñu wax première division wala talibé deuxième division amna ci ño xamanteni manam ñak dem ci seen keuru serigne lako andi rek modi am kersani ndax amuñu adde juñ joxe waye buñu deme ci biir keur serigne rek lañ fay gis modi ni chef d'entreprise ño fay ne wala bok ñi bok ci administration bi ñi bok ci gouvernement bi député yi ministre yi serigne bi ñu dem rek bani len yeen dal ci keur gi ngeen bok yeen dal seen pestef magna yeen dal ko am talibé ngeen té lako waral mu du len rek lu alal jojo nga xamanteni ñi ngi koy yëkëté diko joxé té li ci ëpp sax alal ju lewut la doon kon nak ñu war ci bayyi xel ndax nak ki nga xamanteni dafa ñew donte ab deerum la yor waye mu ñak ko mu lew ko lool waye mu yéene ko duggal ci buntu suñ borom señ bi ñu xañ ko ko wala bok ñu galankor ko ba mënta yegg ci sëriñum mënuko ko jox loolu dana yéeme loolu dana doy war loolu du yok courage loolu du yok pestef ndax nak wax dëgg yalla ginnaw yomal xiyam liñ jëm way ji nañ ñu wan mandarga yi nga xamanteni dana tax suñu xel dal ndax nak lo ko tedd ko doon wax rek seigne cheikh mbacke gende fatma yalla nako suñu borom yokki leer ma ngi ci ziar kep ko xamanteni daru khuddus moy sa buntu ci cheikhul khadim ñu nako waaw yow lutax ki lay joxub deureum ak ki lay joxub jinn nga yamale muni waaw denkaane borom de buma ci tambale di def segregation wala bok denkaane bo xamanteni dañ la koy laaj eulek rek buma ci dé meraka contane kon naruma ko joxe eulek ndax ni muni dama ni siwa eulek jot bama ni len dal li ngeen ma joxone fi la ko def lolou muy kon lu am solo lo xamanteni war nañ ci jangat ndax nak budé serigne bi da nga andi adé ji te mom munta xam adé ji li ci law ak li ci lewut ah dana doy war bu fekente ni da nga ñew joxe adiya mu dun lol serigne bi mënu la laaj fan nga jëlé adé ji wala bok ci lan nga yëngu ngir ni xeyna bu la ko laajé bu ëllëgé do andi lenen serigne bi kon lolou dana doy war way rek ni yow talibé bi bu japp ni da ngay nekk ci safan di jaay drok wala ngay def luñuy téré la nga tay amé nga dik diko jox serigne bi yaakar ni wax deug yalla lu bax la lu lew la yaangi soti fu bax ah lolou tam dana yéme kon dana jar ñuy soññante suñu biir di bayyi xel ni addiya dal manam sab denc dong la addiya dal sab compte bancaire kep la bo xamanteni ni ëlëk dana la ko gennel bu fekke nak fa nga daan jëlé lewut fi nga soti nu manti melit bo lege do fa fekk dara ndax nak sa mbir rek nga fa def sa gal rek la ya cey def bu wali joté nak wax deug yalla te yoro lo meuna walé wax deug yalla dana doy war kon nak manam di bayyi xel ni wax deug yalla ci li nga yëngu fexel ba muy doon saw ñak fexel ba selal ko fexel ba li nga warlo ak sa liggey li nga warlo fi nga tedde wax deug yalla nga respecté ko waye li ñi gis rek tay ji bu doon ci jamono ji man rek da ngay gis ni amna ci yo xamanteni legi bu de ci jamono ji ñu dund fi ci rew mi ñi dund li ñi tedd malati ya bari na lool li ñi tapale ci liggey bi bari na lool te bu wër wi dewe ñu fay leen ñu yaakar ni lepp lewna ñu fassiyene ni ci lañuy dundal seen njabot ci lañuy dundal seen wayur ci lañuy joxe adiya yaakar ni lu lew la lool nak lu jara bayyi xel lu jara bayyi xel ndax nak fo yeungatu war nga joxe akja ban mo ba mat seuk ba bu la fay mu leer ni li lo gagné sincèrement la li lo gagné honnêtement la ba lo ci mané def rek mu barkel ku dan jégué Serigne Saliw da nga gis ni manam amna ñetti façon yo xamanteni manam buñ ko daan joxe da ngay gis ni amna neen amna num koy def moy ni boko ma san jox boko ma san nuyu nuyu walé ko addiya len manam lu ci bari len la ko daan tey daf ko ci possible dañum bi amna ñoo xamanteni buñ ko ma san nuyu da koy yëkëti jox ko manam ki nga xamanteni mo taxaw ci wétam té lu ci bari mo daan doon señ soñu bi sisé amna ñoo xamanteni buñ ko ma san nuyu da ngay gis rek ndaysan mu rocc ci loxo ba xaaliss ba daal di rot nga xamni rek kon mo lolou mi ngi mandargal ni amna ci xaaliss yo xamanteni fan ko jele lewut waye biñ ko ande tam serigne bi amna maqamam xam ko ba lolou du jaxassok alalu serigne bi lolou du jaxassok li deug dug ci l'islam lolou du jaxassok li nga xamanteni wax deug yalla lu ñong la ndax nak serigne bi munuma yor yere yu baax ba nopi di risu ay kadir wala may dem di yëkëti fo lo xamanteni asiwu jene bu turo ci yere rek danaka dagato ci lay mujju wala yaqku ba kenn dootu ko mëna jarignu lolou moy wundu ni adeju lewu dal du jaxassok adeju lew kon lolou wonan ci baye xel teyit mom ci bopom sax di yalla suñu borom yokku leram da na fatali ni serigne bi di da na wax ni adiya da na fek fu dara nekul mu def fa dara waye adiya da na fek fu dara nek mu baril ko batay muni adiya da na fek fu lu bari nek mu barkel ko kon nak buri sakku manam luñu joxe ji adiya na don lu lew waye jarut rek serigne bi ñu dekk di mandargal serigne bi ni ko nangam lan la jox nasal rek suñ borom mi tax ngay joxe xamna ñaata nga joxe suñ borom mi tax ngay joxe xamna fo jele xamna fiñ ko soti kon nak lolu nan ci bayyi xel di ci soñante te bayyi rek señ bi nga andi limbu bari rek yaakar ni rek nak kon yow ya sut ci talibé ci kër gi dedet ya upp passif dedet ya bu talibé dedet nga gis yo xamantene rek wax deug yalla alal ji ñu am andiko te leg leg sax ndaysan du lew ndax nak amin walewut ñu dekk rek joxe adiya fassiyene sax leg leg ñuy conditionner serigne bi leg leg amna ño xamanteni dañuy melni luy conditionner seenu serigne ci lan ndax adiya jiñ joxe ngi gis ko xamanteni serigne ma ngay yëngu ci manam lambu ja dik rek andi adiyam waye leg leg ñen ñi ci serigne ci duñ leen wax ni sax li ngeen di yëngu lewut ngir yaakar nañ ni buñ leen ko waxe dootu ñu andi adiya gis ñoo xamanteni wax deug yalla manam buñ diké duñ leen laaj sax manam luñuy def luñuy yëngu manam ndax nak serigne bi ab serigne dal da war di soñé ab serigne da war di dankasu ab serigne da war di namu talibé yi ba wax deug yalla def ci seen xol yi bëgg yalla talibé yi mom bis bo déwé ci seen xol yi bëgg yalla lepp luñ yor da nañ la ko jox ndax nak suñ borom rek mom lañuy wër suñ borom rek mo na fi wacce te ju mom lañ dalu kon nak wax deug yalla lepp luñ amit rek ci suñ borom lay dalu ndax nak liñu wax rek ginar ak inaram manam borom ginar moy borom kon suñu jëm yi ginaaw suñ borom ko mom suñu alal yitam suñ borom mo nu ko xewele mo nu ko wërsegalé kon dañ ko wara delu wat ci suñ borom kon lool won nañ ci jappalante di ci soñante ma fatali tombe bi modini amna ku ma sa ñew ci serigne bi nuyu ko joxaliko adiyam dal di koy wax limba niko nangam la la jox serigne bi niko dama bëggoon nga yegg ci neeg bele amna adde ju fa nek bo yegge nga wañil mako ba xam ñaata la ndax ki mako joxon jotuma wax limba lol nak jarna bayyi xel bu baaxa baax ñu soññantu suñu bir labirinte rek di selal suñu jëf fexé ba manam yak ak ngissal ak reey bañce duggu ngir nak yoy jëf jëmut fenn mbir aduna rek la kon nan ci bayyi xel batay ci jamono ji da nga gis ni adde joji amnay jafé jafé yu mi andi amnay reng reng yu mi andi ci digënté talibé yi ak serigne ci ndax barina ci mbokki talibé yo xamanteni ban geje siari serum serigne kenn xamut kagn la am ci talibé yo xamanteni seni serigne sax xamé wuñ len layla nga gis ño xamanteni dañuy dem ci benenum serigne diko doxali yité bayyi fa seni serigne yeen djeblu muy lu dewar yo xamanteni waresna ci bayyi xal ndax dama jappu ni ki waccu andam and benen bum dem fekk borom tok ca ndax it nak mëno suku djeblu fenn fi di sa buntu ci serigne bi yité yi nga xamanteni ak la fa war defo ko fa dem fenen ne ya nga fay sakku ngeureum ak defa sakku ndimbal teet serigne bi ya fi andi won sa bop serigne bi campagne la dikut ne la kay djeblu ci man saxalu la su keur saxalu la lem ya andon ak sa xel and ak sa tey ak bakkan dem fofé bolé say ñaari loxo niko serigne bi waxone dik niko djebal na la sama bop adna ak lahir way ñu xol batay ndax magal gi bu ñepp defon yow dana dox nga war la ci bop ni ndax juma ji ñu taxawal bu ñepp defon yow dana taxaw xolal keur serigne bi lu fi jak mëna talib yi ko wara def kon talib yi itam manam serigne si talib yi lañuy pukero waye talib yi serigne si lañuy pukero mu bari ci ño xamanteni fi mu toll ni ban dalé ban djeblo batay lim jox senu serigne matagut manam 25000 francs ban djeblo batay boko xiyassé ci fukki at lan jox senu serigne ci adiya matut juroomi djumi ndax ñu ci bari dañuy def sama classe gi di sama mbokki modimori buñ juggé fi dañuy dem dox seni soxla ba danaka dossé ñaari fan wala ben fan ñu ni ñay dem séti serum serigne def wër sénégal wala ñaari wër nek ci sa yité nek ci sa bakkan bam neex la ba déssé luddut ben semaine wala ñaari fan nga dogo lagar ni yaangi nuyu ci sama serigne bo démé fekk mu tabji wala fekko ko mu jappandi nga daldi depp ñi bis amna ño xamanteni dañu juggé fi dem ba sénégal duñ nuyu ci serum serigne bëgg señ bi xamé lépp addé ji ni joxet danaka at mu jot lañuy dogo dem sénégal sama classe gi bu ñu yeggé lañu nuyo señ bi moy ñenti témèr wa calculer légui ñenti témèr yow at mi ben yoon nga ci dem fukki at ñentu jitt manam ñentu jini dong la ñentu jini fukki at amna ño xamanteni ñenti témèr lañuy séré seenu sëriñ ben yoon lañuy dem ci at mi fukki at bu boko calculer moy fukki yon fuk boko multiplier par 2000 20000 francs la ba nga djibulo batay 20000 francs nga jox sa serigne ta am luko upp am luko upp ndax leg leg da nga fay baye sa serigne ñan lu tofa waye bo deme ci serigne tariyah yi manam nit tariyah yi sax lay wax buñ la laaje ñaar fuk jinn ngir ndomb nga jox ko buñ lay laaje juroom ben fuk jinn ngir ndomb mbab tere mbab bijeen nga joxe ko ta xamoo luñ la defal ci bir xamoo luñ la defal ci bir ma japp ni xana serigne bi nga japp ni mo la gëna jégé suñu borom serigne bi nga japp ni moy sa buntu ci suñu borom koké kay warna la mëna fagul dara warna la mëna fagul dara ndax nak yitté aduna yi kuko mënta fajj serigne bi xelmi du dal alakhirah xelmi du dal alakhirah kon mu melni batay amna lo xamanteni mi ngi ci digënté serigne ci ak talibé ndax nak serigne ci buñu démé bay nuro ki bour amatu ñi talibé ay dag lañu am ay dag rek lañu mëna am ndax seigne bi budé da nga ñew fekk ko mu gën la bëgg aduna seigne bi da nga ñew fekk mu bëgg luxe seigne bi da nga dik fekk seigne bi donka sigi rek ci la nek du dox doxali du doxali ñun bour waji seigne bi kon talibé ba kat bu ci tégué bëtam bu mu xelam xawé doy war rek danaka pestifam day daal di wañé ko ndax seigne bi don nako wax ay cheikh ni len manam kep ko xamanteni doxatina ba ñew djebbulu ci yeen bu tagog yeen bu mu len bu mu gisati ci yeen lulut ngam ngeen gën ko bëgg yalla man bu mu gis lenen lulut ngeen gën ko bëgg yalla legi nak buñu démé ba manam ki nga xamanteni dal mo gëna joxe mo bokku ci kër gi ki nga xamanteni dal moy joxe mo bokku ci talibé yi magi bu ko défé nak wax dëgg yalla ñen yi nga xamanteni seen doole yegut fofu dañuy dox seeni sëriñ wala bok parce ndax dañu japp ni kat fofé buñ fa yeggé duñ am fuñ len tek waye bok wala bok duñ len tek fañ len wara tek wala bok dañ len gënal ak ñenen lool nak danaka day indi yaraangi rek ci biir digënté yi
1: waye ñu gis ba tay ni rek talibé yi ci addi ji ñu dajalé problème lay andi ci daari daayira yi problème lay andi bu mag ci daayira yi ndax leg leg da nga fi gis ño xamanteni dañuy dajalé ko xaaliss ngir war ko yobbu ci señ ba kan ko jox da koy daari sakal bax wala fiñ ko tek dongu di xaar señ bi ubi da ngay gis ko xamanteni dañ ci def njombelu reey lo xamanteni te li ci bari nit ñi dañ koy xam ba nopi nak baye ko ci biir yow kay ginaaw japp na sa loxo ci biir ndabli nak way señ bi nak damay fex nak ba ndab lolu nak dodo ci duggal sa loxo nak ginaaw nak moy andi ay bi wala bok ren jox nañ lako señ bi mu yegg addiye ji yegut ba ñepp xam ko ñepp yegg ko way señ bi nak bu may dajale nak duma lako jox trésorier mom du tan bopam dañ koy tan du tan bopam dañ koy tan loolu danaka mo andi reng reng ci daayira yi ndax nak Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fatma yalla nako suñu borom yokki leer bamuy sos daayira la bokkon ci estatut ba manam estatut ba dajale xaliss sax du ko yobbu ci serigne neeku ja ndax mom dañu won na ngeen ci dimbalenté la wax na ngeen ci dimbalenté kep ko xamanteni gis ngeen ni bokk na ci mbolami ba am jafé jafé neen ko ci dimbalé jambar ji Serigne Mbacke sonul da nako wax xaliss bi ngeen di dajale dama koy jox ji wat bu ngeen gisé soxla so xamanteni mi ngi fi ak julit bu ko soxla nga xamni tan lott na neen ko ci dimbalé ndax bu ñëwé dañ koy faji sox dañ koy joxé rek waye tay ji gis nañ ni daayira yi dajalé lim dajalé xaliss bari bari ni joxé nañ ren nangam mo leen gënal jappalé ci ñi nga xamanteni ñi won ci bi daayira bi di ci yëngu dem ba yag ñu am ay jafé jafé loolu dafa yaatu lim ni joxé nañ 10000 euros joxé nañ 20000 euros mo leen gënal dimbalé sen bokkum jilu sen bokkum talib bo xamanteni mi ngi doon yëngu ci daayira bi di guddel ci daayira yi di beccagal daayira yi def ci jotam tay ji mu dem ba am ay jafé jafé ci yëngu ci liggéey señ bi ñukoy sétan diko jox ay 20 euros ki diko jox chiffre yo xamanteni danaka takalu daram la waye mënut dara kon nak lolu war nañ ci bay xel bu baaxa baax soññante ci nañ ci soññante labirinté te dimbalenté te xol li nga xamanteni moy jëriñ nit ñi te bayyi ngistal bi bayyi bëgg maani ma jitok bëgg ni ren mom nangam la daayira bi joxe dem nañ ba buñ dajalé sax day man ñun buñ leunk woon doon ben italy gep dañuy dajalé seen addiya buñ yeggé touba dajé fa ak wa espagne dajé ak wa états-unis dajé fa ak grèce ak kenn ku ne ñu dajal wat lepp bolé ko muy wenn sey ñu jox ko señ bi niko li ko talibé yi nek ci bitim rew ñoko joxe waye liñ gëna bëgg ren ji moy italy de nangam lu joxe grèce nangam lu joxe espagne nangam lu joxe kenn ko nañuy xol nan amut pestif ak amut nepp te ngeen xamni bayyi xel te nga xamanteni ma nga amoni yene joxe jooni ci mauritanie fekk fa serigne bi neysan amut jooni waye mu yorub deureum rek deureum bi sel lool waye cheikh ibrahim mom nek ci senegal yonnelu ab jooni ci serigne ba bi ndongali ñewé dajé fa borom deureum bi señ bi dañi kay leen cédé cheikh ibrahim da nek ci senegal di wax ak man fi ci mauritanie di wax man fi ci ganar néna jinnib cheikh rew bi deureum waaji talibé bi lay séré ci ndax talibé bi da amone yéna joxe djuni da amuko xolal lool xolal ñooñu ko kay wax deug yalla loko jox xamnako loko jox xamnako jarul kon di andi ay lim jarul di andi ay manam ño upp postef di ko am postef ku ne sa bop nga ko defal ko am postef ku ne sa bop nga ko defal kon lolou nañ ci bayyi xel kon dal lolou moy soñe bi modi ni amna ko xamanteni ñewon na ci serigne bi andi fa adiya wax ko limba serigne bi ni koy yeggal ci neeg be amna adiya ju fa ne bo yegge wagnil mako ndax ki mako jox dama waxatun limbi lolou dal moy tamup tay bi nañ ci bayyi xel ñun ñepp kenn ku ne amna lo ci mom am nga ci ak ak yelef kenn ku ne amna no ci wara doxé ci defar ndax nak serigne bi bu yaqko ñun ñepp la yaqul nañ defar ndax lepp ben kaas rek la kaasu ver la bu toje señ bi do amal kenn njariñ kon nak nañ ko sam waye bu deme ba toje nañ dajale xoti dajala mbiri manam wut kol gu ko manakol ñu kole wat ko ba kaas bi del fo mo na nek tax nak lool rek moy yoon wi lool rek moy yoon ñun ñepp ay mbokk lañ ndax kinu boole mo gënde ak bay moy cheikhul khadim ndax danaka ñun ñi fi dajje ñepp ki wax ak ñi deglok ak ñi nga xamanteni dañuy dajé ci daayira yi amul kenn ñu ci bari kenn bokut ak sa morom ci dérèt wayé buñ dajé melni ay doomi nday buñ dajé melni ay doomi bay buñ dajé melni ñu bokkondo ño xamanteni dañu bokk fuñu yaro amna lu ko waral amna ko upp doolé nday ak bay moy cheikhul khadim kon nan ci gëna moy gën ko mandargal gën ko woné nan ko woné te bayyi sëriñ buñ tuddu nga daanu buñ tuddé sëriñ bi nga ni nam lu way yor rek sëriñ tiwala ko jox lu way yor rek sëriñ tiwala ko jox ñu ngi jégg lu baax ci kaddu yi xana rek ñaanal leen jamm tënku ko ci ñaan gi nga xamanteni sëriñ bi def nako yéena ko ñëpp rek xana rek ma ngi ñaanal ñëpp yalla ci borom wacce jamm ci julit ñëpp wacce xéewal ci julit ñëpp bi jaay sidil awalina wal akhirina sayidina muhammad rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wasallam barke mam cheikh ibrahim fall ba muridina wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: lu new lu tor luma ci xam xawma azakaay azakam yalla xamone rek lu mu doon dana la wax fonku sunnam li tax mu doon ngendi imam ak ni jëmam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim yallahu ya jamilu salli sarmada ma salamika ala man humida sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil ali wal maali assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yene ngi deglu sen radio khassida online kaddu gi bayiko fi ci touba milano kon ñu delsi rek dektal len li nga xamni moy nafilek tay ji di guddi al khamis manam kon mi alarba ji ci guddi dañ doxali ko ci terep serigne soyim bakki bi radiyallahu ta'ala anhu mi horutul hayni kon serigne bi wax na ni guddi al khamis gi manam digeunte timis ak ge kep ku ko yalla man lo bu mané julli ñaari raka raka bu ci ñak nga jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon ak al ikhlas juromi yon falahi ak nasi li ci nek juromi yon neena bo noppé nga wax astaghfirullahal azim lazi la ilaha illa huwa al hayyul hayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sa di wajur melna kon neena melna ni def nga la nga warlantu won ak ñom donte dang ko way folon te suñu borom yi dana la ci bindal tiyaba yi ku de ci jihad kon mo bamtu ko manam guddi ka al khamis di tay ji kon alarba ci guddi neena digeunte timis ak ge kep ko ko yalla man lo bo mané julli ñaar raka raka bu ci nek nga jang fatiha ak juromi ayatul kursi tek juromi l'ikhlas ak juromi falah ak juromi nasi neena bo noppé nga def astaghfirullahal azim lazi la ilaha illa huwal hayyul hayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sa di wayjur neena kon melna ni def nga la nga warlantu won ak ñom donte dang ko yefalon te suñu borom it danel ci bindal tiyabay ku de ci jihad kon nak lolu lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mo melor ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defon dana la jox men misal tebesti gi la lay misal sunna yi metti duñ ko laal
2: serigne touba masna dajale ay kilifa ne len dama bëgg wax ak yeen te bëgg ngeen dégg ko te japp ko te jëfé ko dama bëgg ngeen xamné iman islam ihsan ñetti fas yoyu ñoy ñetti sall yi nga xamné ku leen japp te selal leen te sall leen bo ëllëgé bo leen waré fu yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nek da nga ko fa fekk fuma nek da nga ma fa fekk ñetti fas yoyu na ngeen leen topoto bu dara ayibu ci seen bir bu ci dara laatu te ñetti fas yoyu amna yu taxaw tem ci jele leen fi iman momi li ñuy wax xaaliss taxaw na tem ci jele ko fi da ngeen dem ba ko amul xaaliss desu la tuddu desu la limale ci dara waye bu boba yeen bu ci seen yoon nek ndax yeen bax ngeen ba xaaliss amagul te ma ngi leen di yegal ne lepp lu ngeen gor gor lu basayti ko ba am ko ludul ak bax lu mu bari bari ab katchor ngi ci seen wet eppale len ko fouf te ab katchor lu mu bari le bari le du am lu bax kon na ngeen fexé am lu bax islam mi tuba bi taxaw na tem ci jele ko fi ihsan mi jigen taxaw na tem ci jele ko fi bis bu fi iman ak islam ak ihsan joge dot len gis ñet da lima len di bëgg wax juroom fukki at do nga temu yeksi bu boba lu ngeen mëna wax du ngeen gis dom ju juddu gën bayam jeexna tak dootu am dootu len degg rak ju gën magam dootu len deggit reena tane daw ta muy degg bu boba alal yi ngeen di sakku ak fayte fi man na bari lol waye bu boba jamm dootu am bëggante dootu am nonon te rek fi am ak xébanté ak bañante ak baña dimbulante ak ñak mu ak togn bu bari ak fayanto te yoyu ma len di wax dara dara du ci dess lippay ñew te yoyu dara du ci and ak jamm te nit bala mëna jamm yalla day am jamm dootu len nopp lu mu ku ci ab liggey dootu len jubo ci seeni xol dootu len and dootu len waxante lu rafet mukk waxo lo lin nasi husnan joju muy wax bu boba kenn dootu wax ci mbokam lu rafet te lu nit wax ci sa mbokk lu mu joonu joonu nga gëm ko alal ju borom am te man ca def ci yalla dana jafé lol

xorom yalla na may ak sa xorom bedal li ñepp sutura man cheikhou bamba la deureum gëm ko mo am ti mal xorom yalla na may ak sa xorom bedal li ñepp sutura

fini ma ci ligue li qutama zahzaha an yadana sirtu khadim al mustafa misla anas ay doxna ku ne xamna lim ligue mu upp na fukkat mom man ñen fukkat ak nangam yo xamne lepp da ko jox rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala lu ko ba nga mu wax ni barra anil quddus min kulli danas wa inda khairil khalqi jawaztu anas ana tu wessu nako ma ligue na lu ma lol moy teggin waxin teggin nak sahabu mom kenn ko jël di ki waye ci walu ligue ndax señ bi li tax mu tan ñaar ñi moy ci ki lim defal yoonte bi ñepp jappé ko khadim rasulullah dem wax ni khadamtu rasulullah 10 sinin ligel nako fukki at motax ci fofu rek lañ ko jëmé dara wax itam ne lolou anas ci bom miru ci xam nga bo ci nekké di mer ak di ki na anas lu tax nga ne mako raw señ bi ni salamun min al baqi alladhi zahzaha danas li ghayri wali qad qada fadlan rida anas ma yalla ci mu def na anas ci bom big na ci lima def ni nonit la def ci sayyidna hasan ibn sabit gina moy sayyidu su'ara'il mu'minina non la ko zahabi tudde wayna ba ag mu wax ne kat fi ne no tollo lu nu way diwanu hasan ibn sabit ñepp am ngeen ko gis ngeen ko du ne ba way lu tollo an la sir laqad sirtu abdullah billahi wahdahu khadiman li khayril khalqi hattan ka hasan bam yag mu ne mako don ci way ndax hasanit yoonte bi da ko da tegal ab tok way ci dig jakka ji ne ko khul wa ruhul quds tu ayiduk ruhul quds mo lay degeural mo lay teub motax nga gis mo xone man la tani wa qutli ihsana waristu fi marhi nabi hasana donu nako ci dole ay na stutit nga gis mu ne aslamtu wajhi ilayka alyawma dakhidamin liman ghadawtu lahu ka'ban wa hasana ila ba ag ci wana ilayya rabbi salaban lisana wa fuqtu fi madhi an-nabi hasana ene romna asar ñom ndax diwan yi mu def yeen gis ngeen diwanu al muqayyad bi ayatul quraniyya ak yi nga xamne ghayrul muqayyad bi ayatul quraniyya ak fuyudat ar-rabbaniyya ak fulkul mashun diwan yoy ku ne xamne ne ci walu tag yuñte bi mom amul diwan yu tol ñom ci lool ci xari bu fekke waxtu yi mi ngi jégué nu gattal ya kon seigne touba ci jërëjëfat lu tank wax bu sooyal kon ba kon ma gattal ci ne seigne touba itam nim bëggewon yoonte bi non la bëggewon lepp lu tak ci mom non la bëggewon alquranul karim ndax ben yalla ko wacce waye nak da jaar ci yoonte bi da wax ne kitabu rasulillahi wirdi wa rahati alquran moy lo xamni nit ku massa ñew diko wéccu lo ci mëna yor bo ñëwé señ bi jënd ko ñax da wax ni téré rasulullah sallallahu alayhi wasallam señ mëd lëm jëw wax na né benn bis juroom ñetti téméré kamil jënd nako ci benn jëday té bobu bokku ta kamil yi ñi mool di dañ koy bind ci loxo mota gis nañ naru gannar bo xamni dafa wax ni man dootuma wutati mecc ginaaw man na ma bind señ touba kamil bokku indi mu jënd ko damay bind indi rek lu ma ci jox bo ne bam nara jax mo bindat benen indi bay du neex la ci wax tewlu bok man señ touba la ñëk gis mu daré kamil moy bëre bo xamni dañ fay jang alcorane kessé ba légui ni ci touba darul mu'ti fep ñu ko rew moy bis bi dañ jang ñenti kamil guddik aji mo ñu jang juroom ñaari kamil nga xam day tollok limi julli nga xamne mom mo am ci ay bis manam bërb bo xamni ñafa ne jang alquran kess lañ def lañu def ak bindu ko ñu tuddé ko daré kamil señ bi yoral leen seen lepp wax na ni wa daré kamil señ bi ci bopam xéewal yiñ da jëfëndiko señ bi leen koy indi lélek xam nga señ touba lu mu da défé dubu kenn dimilu ko ci mom lélek ci bopam ab gatt ci bopam lay yëkëtil bopam ñu indi leen ko té mo koy défar té lamit manam lélek wala mu défal leen atay lo xamni lepp mo koy défaral bopam kenn du ko ci dimbali ay mëna xal da koy indi nga xam day sawar lool di dem ak nik bu ne mu indi ko té non la fankone alquran budé hadith yonté bi tam dara wax ni kalamuhu la abtaghi bihi badal non la ko fankone mom woné wax yonté bi dama ko yemal wut ak lenn li annahu ala kitabihi adal ahadith an-nabi anta khalili wa habibi wajtali bi sadali lak wi yonté bi don waxit non la ko bëggé lu yemo gi non seigne touba musula bind ci lenen lumay al lughah al arabia dekk yi mu am ak beurep yi ak lepp lu ci ne tour arab da koy jox te lol da wax ne li tax ma bëgg lakk wi moy yoonte bi rek de